na yam bakan sembo na makasi. Te na motona yo kimpasi muasi vo bele na lobana yo na lingio. Jang wo yung go jong i en wen ni ko chang shang suo yo de yu e chi gong tong ming xiang wo jin chang ji xiang ni shuo yi ju wo ai ni.